0: wa gba o eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nja lare to n gba yawo re nko o ba o le ti ri yen si o.
1: Alare n gbayawo re re so n tena ye ko tena run o tun fa tete ji ko gbe ko jiya re.

Kandi, kama udalila yewe suiri kadiwanga diwe kabasi. Pasala ni kumujitsa yae. Wajibu ndi yoko mambandi diwe basi. Kama kandima udalila yewe kabasi.

tele ulawai tok makayna ahayru ko bane hulte mobha ahayru ko bane e baro sa bida gadgi tagera baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliara tavle me enda ginu tiliara tavle e hukmi ana korbi samfaro e hukmi ana ho ere da admara korbi samfaro ere da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sinni mi kai sinni antulina sinni mi kai sinni e varati siye nunda akra boy varati siye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e taptine wa sanat gu bi to kol taptine wa akke ga ho ya sanasa al kusori ga ho ya e adliya

sambu sewa di bokk bokk taw ko jey yemu sun borom di galar di ngeen deg ci sambu lay jegi pire manale te bol ñu kum fal ma lañ koy wax sama jarni sama sama jass nak ma lañ ciess nu ngone ci sama nga des ak ma deggu an jogu fu sax nas jogu jom ma fa yob sama jass mu jik ma do bu jul kam se sama bay pire geewu salu na

0: afele ajide o ati fe ta titani loni bi
1: gitani mata o
0: o fe sore dai ke dai roni
1: yes o se seeking dai ke dai roke
0: eleyi ma koyoyo
1: o koyoyo o tori pe mo fe ma lu gege bi eni to ko mi
0: yo si se se fun wa
1: ami o ati papa oro mi gba kin ta jita tori pe mo fe sadura fun gbugba awon mo loke to wa leko patapata
0: o wa se ru adura to ma se fun won ka gbo
1: samueli
0: mhm
1: ama abito mi ni ama agbagba oke san arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki omo bi
0: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti nbe le ko patapata atomo omo aran atomo alahorogun atomo horo omo ajase pelu omo esi ati nbe le ko patapata atawon jebu ti nbe le ko patapata olohun oba oni jaka bokun lo
0: ami adi eme papa
1: labe labe o dapo mo konko do yoku
0: aji dada
1: Alaji yako mero hoko asuma wu eni atola maka tori makase alaji tola maka toba toju oloti da shau shau
0: beni
1: eni atonta lu aji toton topa e malu o peke ruo marara o peki wofa o mashawe o peki babe ni orodwe koma je eni yonko lodo kani o makwami awoka igba to la mo ka won se bi o ni de ma asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa ye mi omo ogun ti je osusun ada ni jogo mi alujanu ninu awon adeka
0: o la lubarika
1: sugbon bi e ba fe sile ati

0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri makane kramanira sirna sumuka awe kampanche sono. Oji sakti uri muha. Nanging natan kecawake dene kang sirna sumuka. Yo yo mumung karo tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karo hara rekahanan budinia. Iya, mangke maneh kang kawinur sida carita.